Pagulang kami na Bungkastesen. Arin ang fokus sa atong yadari Bawai FM. Pagulang kami na Bungkastesen. Arin ang fokus sa atong yadari Bawai FM.